ba pa da da ni da ga ga re da ni da re da ma pa ma za ni ga ni ni da ba ma ba da ma da da ba ga da da ba ga ba ba ga re da sa da ba ma da ba sa ga sa da da ba ma ni da ba ni da ma pa ma ni ni da pa sa ni da sa ni ba da ba re re da sa ni da ga ga re da ni da ni de ga pa pa ga re da ga ga re sa ni re re sa ni da ba ma ba za ni